Kgweding ye ya phato Radio Turf e keteka mmogo le Afrika Borwa ka moka go gopola mogwanto wa basadi wa history wa 1956. Ka la senyane phato ngwageng wa 1956, basadi ba go feta dikete tse masomepedi 20,000 ba merafe ka moka ba ile ba gwantela Union Buildings ka Pretoria go ipeletša ka melao ya kgethologanyo yeo e bego e gapeletša basadi ba batho baso go rwala dipukwana tšeo di laolago mo ba ka dulago le go šoma. Mogwanto wo o ile wa yatwa pele ke bagaladi ba go yetša Lillian Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa le Sophia Williams de Bruin gammogo le ba bangwe ba ile ba iša dikgopelo tšeo di nago le ditshaeno tša go feta 100,000 go tonakgolo ya nako yeo gomme ba ema mmogo ka seitu metsotso ye 30 ka tiro ye maatla ya sebete le botee. Ge re tlhompha bokgwa bja bona go rarela le kgwedi ye ya basadi, re mpšhafatša gape boikgafo bja rena bja go aga bokamoso bjo bokaone ka go fediša dikgaruru tša bong, go tswelela sekgoba sa megolo ya bong, go maatlafatša basadi le go netefatša gore ngwana yo mongwe le yo mongwe wa mosetsana o na le phitlhelelo ya thuto ya boleng le dibaka tša go lekana.

0: dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Warrakarabo mothapo ke a go leboga motheretse badumedi ao thobela dintlhakgolo tsa ditaba e reng e di re mongwaledi wa maloba ka go mokgatlho wa African Transformation Movement Jan Moselane o re sephetho sa gagwe sa go itokolola ka go mokgatlho o se latela morago ga go lemoga gore badudi ba lephala le ba tlhoka go elwa tlhoko ka ponyo ya leitlho. Mokgatlho wa makomunisi ka mona porofenseng ya Limpopo SACP ka boripana o re o ya go thaga union ya go emela bašomi ba moepo. Maemong a bosetšhaba malebana le tlhotlho yo bašomi ba moepo wa Venetia ka Mosina ba itemogela go yona. Kgorotsheko ya molaotheo e phaetse ka thoko kgopelo ya mekgatlho ya dipolotiki ya go fapana mmogong le komiti ya paramente ya go shejana le molato wa pharaphara malebana le katlholo yeo e filwego ke kgorotsheko ya godimo ya Kapa Bodikela. Motheletši tše ke dintlhakgolo fela ditaba ka botlalo ka ira go latela thobe.
0: Dintlhakgolo tse ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
2: Ye ke a re itsošeng go Radio Tab 103.8 FM, setiši sa go theletša batho.

0: kaona molo tsena re bontsha ga botsore motheletsi wa ratego motheletsi wa botego pala ga botsore file fa le go sha go tsha go Lusanda Becha go na station and se u du mo ke lena le go sha tla go pala ga botsi gore yena Lusanda Becha o bela ga gapelo go golela ka kwa kukuletu ka kwa Cape Town ka gena go nya Africa borwa ko mongwa ba opedi ba ile gore go batswa ka gare ga le lapale le re motho tla re ga lebele tsa bolela ga botsore ke le lapale le tletse go kudu ka talente kudu ka gele gore le bela papa ga go ko mongwa ba ruti ibile gape wa mo opedi sa le ba le gape gore le yena mmago ko mongwe le go ba batho ba ile gore go ba lebeletse kutjwana mo tabeng ya go tlatla taba ya thuto go lebeletse go bana ba bana go le bogone re beletse taba ye ya mmino ka kakaretso ke ka mogelo re tloga dutse ka gona tlo go pala ga botse gore go ko mongwe ile gore ka mengwa ga ye le sometsela ke ba ile gore taba tse tsa bo pedi ke gana pila thoma go katsana kutjwana ka gara ga tsona tlo go pala gore ka ngwa go la 2008 bulana pila lo kola tse dingwe tsa the single I want to sing gospel South Africa ke tshe go tsa tshe le go di show tshe le go rula ba ka gare go tsona gona fa ka mole go rula ana pile a gona go ka computer ka ngwa 2008 o tla go pala gape gore ko mongwe wa ba pele ba ile gore ba dira ga botse ka kenona ya Africa bora mothele tshe re le tefe betile fela metsotso ye le sume se soir le bile fale ireng ya bo lesome na no le ke na no la a re tsusheng mo ile gore o tla go pala ga botse gore le kone ke la bona la bomme la merapelo gospel Thursday mo re tshwela go pele re ne tefa tsa ga botse re tshe tshile le khono la bona ba le tshe tshile le ka one ebile re keteka fa basadi ba swara thipa ka bagaleng kudu ka ge e le gore kgwedi e ke ya bona re keteka bagale le bagale yadi re go boledišana fa mesong ya lekgono le phenyo selepe mo e le go tlo ba re boledišana le yena re beletse taba ya go tlhotlheletša gape go boledišana le basadi kgweding ya basadi le yena belo ka mosadi go kwa leeto la gagwe gore na e ka ba e le gore go maitshwaro a gagwe belo ka mosadi le gona ka mokgwa e le gore dilo tloga direga ka gona bophelong bja gago o kgona bjang o kgonne bjang le gona go tlhotlheletša basadi ba bangwe go tswela pele ba dira ga botse go tswela pele ba košiša ebile gape ba ba le tshepo maphelong a bona phenyo re tša sebaka se re ya go temiša re ya go amogela na nola a re tsošeng gore dio tef dumele
1: thobela le kae
0: re gona re botšheleng
1: re gona
0: aga bona misong ya lekgono ke nyako rena le wena re ke re thome ka tsela e gona mo stationeng se sa go theletša batho re košiše gore na e ka ba e le gore go kgweding ya basadi e le kgwedi August ye e le gore re ka gare go yona re keteka lena belo ka basadi phenyo selepe ke mang mola ka go le lengwe re kuša gore wena belo ka mosadi o tlhotlheletša ke eng bo tlhotlheleditše ke eng go ba le maitshwaro a mohuta mobjalo gape le gona go ba tabeng ya gore go o be mosadi o e le gore motho o tla re ga a lebeletse a tloga a duma a ba le kgatlhego ya gore wa tseba le nna ke be ke duma go ba kgauso le motho wa mohuto mobjalo
1: okay ke nagana gore gona lotse ba re ke di values a ke re gona lotse ba reng ke di values mo bophelo ba motho mo lomongwe di values ke lotse o subscribe leng go tsona tse o tshepang gore ke tseta guide mo bophelong ba gago I think dilo tse dimpeileng fa ke di values tse ke nang le tsona mo bophelong ba ka di ngaidile gore ke felletse ke ba mosadi wa mogota wo ke leng yena
0: di kwagetse ke nyaka go košiša kuru ka ge le gore motho o tla re re phela metlheng e le gore ba ke re metlha le mabaka di fetoge re phela nakong e le gore go re ka re ga nako nngwe ya boima kudu mo o kgwetsang gore dilo ra di bona lekgokaganyo la leago di a diragala go tla ba lesela go a ba le di-influencer se tse motho a tla re le nna ke duma go ka phela go swana le motho mo bjalo dilo tsa mohuto mo bjalo wena belo ka motho wa mosadi ga le tlape motlho mongwe di go dira gore go le wena o bone gore ai wa tseba keng le nna ke duma gore nke ka lengwe la matšatši le nna nka swana le motho mobjalo mobjalo gona fao
1: I mean ya diragala gore o bone batho ka montle ka mo o dume gore nka tshwana lola mara at the same time ke nya gore he ke duma gore ke swana le ola mara ke tsebe gore gona le ntwe ba re ke internal validation ke tsebe gore internal validation ke ntwe flo re ntshwara gore ke ska e compare wa tlo kry ke tjuta ke di status ja basadi ba bangwe a ke tsora go tshana ke swanetse gore ke tsebe jwa le ka mosadi pele nka duma gore nka swana le ola santshu ke tsebe gore ke mang gore ke ska tjuta ka gore ntho tsa di influencer di a diragala batho ba influencer ka di tsela tse di fapaneng agar yo tjo santshu noetse ba pele o ka subscribe gore o bona ola nka nya go tshwana lena
0: re le kgweding ya basadi re keteka basadi kgwedie sontaga se re tswago mo go sona se se fetile go be letatse la basadi basadi ba tswele bjalo re nyaka go kole go kwešagore ka bare maele ba maele a mohuta ma go ya go basadi mesong ya lekgono le wena belo ka mosadi o ba eletsa o re kuduka ge e le gore a tseba gore ge re lebelela kwa morago nako e le gore go taba tse kamoka ditiragolo tse dintsi tsepe di direga mo otla kgwetsa gore motlho mongwe motho ba tla raya mosadi a tshwanela go ka dira se tinke mešomo wa banna ba motlho mongwe go le mosadi ga o tshwanela go ka feleletsa o dira sela le sela le sela re reng go basadi mesong ya lekgono ge re poledišana le wena.
1: Okay, ke nyako ra basadi ke re metlha le mabaka e fetogile re phela ka ra ira ye fapanang le ira ye re tswang ko yona. You know, ebe ke na le ba bangwe ba ke šomang le bona ba bolela ka bo di equality all of that. Ke ema ka la gore metlha le mabaka e fetogile ke nyako gore basadi ba itse ba botsebotse o bona go na le nto nngwe ba re ke vision akere o ka checka a re checke bebele go na le lengwalo le lengwe ke le rata kudu la ge modimo a ra Abrahama a re Abrahama na o bona o fitha kae a re to the extent yo o bonang ka yona ke ta go fa dilo ka moka tse o di bonang. Ke nyako bolela le basadi ke re go na le nto ba re ke sight go na le nto ba re ke vision. Vision ke pono ya pelo, sight ke ya matho. Remember gore matho ao a bona o fitlhelela mo o leng gona akere mara ntho ba reng ke vision e fele gore ke pono ya pelo e bona go fetišiša ka mokgwa o ka naganang ka gona. Ke nyako ra basadi ke re ba otollang pono ya lena basadi basadi ba ne ba phela ko morago bontši ba bona pono ya bona ne e le limited le condition ba ipona ba le mo positioning e one mosadi o tshwanetse abe so mara ka ra metlha e re phelang ka rona ke nyako gore basadi otollang pono ya lena otolla ka mokgwa o iponang ka gona. O na le basadi ba filegore ba sa ipona jwale ka batho ba ba felelang ka kitcheneng akere mara ka ra metlha le mabake re phelang ka yona ke nyaka gore basadi otollang pono ye le iponang ka yona ipone jwale ka o na le ntho nngwe a ke tse gore ke basadi ba bakae ba filegore ba ipona ba le ka ra di-leadership position ke nyaka gore basadi le tshwere maata otollang ka mokgwa o le iponang ka ona le ipone jwale ka batho ba qualifyang gore ka ra di-position tse filegore gale di be di tsebeya jwale e le di-position tsa banna. Basadi le tshwere maata otollang ka mokgwa o le bonang bokamoso ba lona ka ona. O na le ntho nngwe ke a e rata tsa modimo wa e bolela ya gore mo pono ya gago e felelang gona modimo wa tswela pele wa e extender. So basadi o na le lengwalo le lengwe la gore a re sepele ka ntho e re e bonang mara re sepela ka tumelo. Basadi dumelang wa tseba ke tlhakane le basadi ba mmalwa ba e fele gore ba ke doubta mara ka ra metlha le mabake re phelang ka yona go tseya pono le tumelo gore mosadi a fitlhe mo a nyako bang gona iponeng beyond ka mokgwa society se bolelang ka gona iponeng beyond ka mokgwa society se le bonang ka ona ba re bona jwale ka batho ba boleta mara ke nyako gore basadi otologang ipone jwale ka batho ba qualifyang go ba ka ra di-position tse digolo. Expand your vision, women.
0: Di kwagetse mesong ya lekgono ka mogotlo ga go o bontšhitse le gore botsa ka gona mesong ya lekgono kore rebeletse tlhotlheletso ya basadi ba swara thipa ka bogale ke tla ka rona le ona re feleletse mesong ya lekgono kore ka ge e le gore ke lebeletse gore malabone ya setsego gore tle re kgone o tlo boledišana le gore ka motlho mongwe malabone labone le tee fela ke labe ke tla goa ka mokgwa ke lebeletsego ka gona motlho mongwe a mabedi gona fa botse ke a mabedi a gona taba ke nyaka go kwešiša gore na e ka ba e le gore go kuduka kere ke duma gore tlebolešane le wena pele ga ge kgwedi ya basadi e tlo ba e fela gona fa o tswele pele go ka tlhotlheletša basadi ba swara thipa ka baga e le gorena ga re felele jalo wena mesong ya lekgono o reng go ba theletse ba radio tef o reng go basadi ba e le gore ba tlhwaile tshepe mesong ya lekgono.
1: Ke re go basadi ba ba leng gona ba ba theeleditseng ka moka basadi le tshware maata a ke tsebe gore ke tlhalose jwang tabe le tshware maata nna ke e bone wa tseba ke rile e ke compara mo ke tswang gona ka mokgwa society se bolelang ka gona ka ba ka lebelela mo ke le gona ka bona ka re ke taba ya go itshepa mosadi itshepe o seka defina ke taba ya gore society se o bona jwang o seka defina ke motlho mongwe past ya gago go na le basadi ba file gore ba fetile ka ra dilo motheletse mara ke nyako bolela mantswe a gore tlogela dilo tsa morago di fete ga o ka lebelela morago o ka se tswele pele tinta kubo ya hao o tswele pele mosadi o tshwere mata beyond what you can ever imagine. Rise up, the time is now.
0: Di kwagetse

0: Ee matswale matswale.
1: Sho. Batho ba keleng.
0: Ee ha wa kirena mma.
1: Sho le go fona le phone gore le yata.
2: Ah wa rua re le tsogalela le sathale le tswa ka
0: mmotsa. E sale ka majeke.
1: Ee. Ha wa ya khola gona ke ke ya khola go bona ke tswa. Ke na ke ya kreke.
0: Ee ha wa re na re nya kwa mishumo
2: re
0: so.
2: Re re bialo re ditsile bialo re no re tla re re handa handa le.
1: Ha ka le ta tshusha le.
0: Ah wa re ka dula.
1: A wa dula di dula chichi.
0: Oh e re go go le mama.
1: Tla fase ke go gore. Le nke tshi ka dife.
0: Le ner ke dule fase.
1: Eh wa dula le kae?
2: Re tsogile re le nam.
1: A wa le rena ke tshogile.
0: Ee.
1: O tsatsa bona ho.
0: Ntle o senya nako matswale. Ke a tsebo re to dumedishana le jaji ka moka. Re tile moka tsala.
1: Sho.
0: Ee.
1: Ke ne tsaba ka mogo.
2: Eh le nam ma go rara ke nnete tsaba e ke ikoleng. Ba re lena.
1: He.
2: Le nya ka la le sedi ba nna ba ba go.
0: Ba go mofetsa.
1: Na.
2: Eh, na mmalo
0: re se le go tswa go le se di straight nna. Ka botsa yo mathako gore nye re ya molata mma.
1: E re nke re go lena bana baka. Gape ga le mpona ke so. Ke nna ke nye tshe se no monyane. Ba nyakela o mmo. Ke
2: nna ke tshwa mang so monyane.
1: Ke re ke mo diela bo ka moso.
0: Ya lo le nyako diela ka morwedi yaka.
1: Ke ta reng ke bona o la pene. E ngwana go loka ke se ba le batswadi ba.
0: Oh, ke le lomonya ka la
2: pene.
1: Eh, a kere.
2: Eh, mma.
1: Pene le ene se ngwana ka.
2: Monna mo ka go u to ratana le ngwana ka.
0: Exactly. Bene ke motho mogolo. A re gana ka balukile nna ke a motse ba bene. A kere le bolela ka mfananya no la matswadi nyana. Wa go tsena ke style nyana sa ditedu nyana so.
1: Wa go le sedi a munya ke chimere. Go bile ke na biker. Awa ena pebe.
2: A pe batho ba go sana le bopene mma. Ba ratana le bana ba sekolo ka dikhoneng. Mola ona o dumele mare a tseba gore ka dikhoneng gone. Ba ratana.
1: Ere bana ba ka ere nke le buche.
0: Tsoba tshe tshomo.
1: Ere ke bolele nyana.
0: O bolela matswana, bolela.
1: Ha bona pene o ile ata go nna a ngkhopela maele are mogosi age. O ratana le mosadi o mongwe wa motse.
2: Bele le bana ka o
1: le ka gore.
2: Le mofengwa
1: ya ka. Bele kana pakara a e ere ene ke mofomo nyenyana.
0: Nkane le sa mmotsa gore a e gana mo mogotsi we wa ga go ratana le bagekolo ba
1: metse. A ke nya ke pena ga tsi ya ba sekolo le.
0: Ya lwa tshe malisedi.
2: Situation ya ka ke nya go re ipusheletse. Le nya ka ngwana ngwana ka lena ta dule ka re ga lenyalo a ifisha ke dia tsa lenyalo a tsanyaki
0: arrange marriage le a bona re berekile
2: a e ngwana ka le do montsha mo ditabeng e reng ke le botsa gore ngwana ka ka moratela eng a ke a mo isa university ka botaela ngwana ola o santse gore a tsena sekolo a fetse a ke perekele jo tsa manyalo di tata mothanya
1: a pele ke ke be ke ba re ke sha segale
3: ya mara motho a ka o tsere ke mara yo ice cream tse di a tsefa ke monate baby like yo re sentse re fola re ke ntshere ya dimolong re ba thele dikobo tsa tshwana di matching outfit motho a ka wa bona mara kwa re
4: bona mo ntshwe re straight mara a bo mo shitse nyana motho a
3: ka ke mara my love
4: last time ke ile ka botse ka re bona taba ice cream a ka re mara ga jwa mara
3: a bona ice cream ke go itse personal ka molato kana ke eng
4: yona mate mara problem ke wa le baby
3: ke eng
4: ha bo ka ro lebella re we dey mara ai me chile re na le ndotsi re dia
3: e bana
4: ena mona re catcha di flu ga pe
3: he yane
4: a maro ka ruta ba itshwara sharp a pe ka ntshwara flu yela ne ka ke tsimela ka kwa hospital
3: eh
4: wa wo ne ne se ngwe wa ke doctor ke nyamata ya ke ke tsimisha ke ke mthakumunga.

0: keng
1: ya matha ba le mosadi ya ge ke ra moredio laka
0: edileng bjale
1: wa sa ba ntsogeletse sa roba go seng se
0: he ka masa
1: wena
0: ya ra go tsaba gona e letse ba fisha
1: e letse ba fisha
0: e le rodile
1: wena ka se botseo lesedi gape ke re ka re ke nna kokoage ka re lesedi go ne le segana le lengwe ke le lebeletse lesegana le ene le a bereka le agile le ka nto a
0: goparana
1: ka re le ka go nyala ngwanaka ka re ke se bana le batswadi bage
0: e le gore lesegana la gona ke bone
1: wena pene
2: mmaborobi
1: o
2: ka re o tea pene mogala bo moka mofa ngwana
1: pene a se mogalabe wena ene ebile o re utswegile ka moagile le nto e golo pele ngwana o le ke be ke re ke mo direla bokamoso
2: ae le nna nka gane pene ke thakaka
1: gape le rena re nyetse se rena bana bomogala baka ba re emele pele ke be ke re le ngwana o le ena go tla ba bjana pele ngwana o le ka botekere o boditse mmaga le bopapage ba ntratlhelela e sa roba ka majeka
2: ke
1: sentse eng
2: wammana ngwana ana phoso
1: hey.
2: Mapelo o ja serate sekgethelo ga senyake
1: e ya kwa mampeke
0: masebanyone le kae
3: re gone le kae mampekeng
0: hesh gape nna ja masadi ang ga kantšha ke tlile fa gore le nomphekolaphekola
3: apo wa tsakeng o bontšha o swabile ga o kganne bothata keng
0: a se go swaba ke letšhogo le ke beng ka gare ga lona
3: he a ke bone go le botlhokwa gore re tsene ka kwa rantabuleng mampekeng
0: he
3: ka gore ke di go bona gore a wa shem wa tsa o imetswe
0: go na le motho wa ntheretena
3: wa tsa

0: yale alena sa gone re le mphe sa magic nyana
1: wena ba tsebotse ra luka ka ba dimba ga sibanyong le ba ga tlamina ke
0: awwa ka kreng ka dingala re tsiba ba re o phekola ntshongwe lengwe o gona go tshentsha monagano wa motho e be le gore motho o la sa

0: wele magae lilo lukisa ditaba tsa dinaga tsa lena.
1: Ngwetjana o re ke semaka gore borragwebo bao ba tlogela metse ya bona le bana le basadi go tla ka mono Afrika Borwa go tla go bula dikgwebo, mola ma Afrika Borwa a na le bokgoni bja go ka sepetša dikgwebo tseo.
0: Batho ba re a swaba banna ba go tswa go Bangladesh, ba go tswa go Ethiopia, ba go tswa go Somalia, ba ramelela ka gare ga naga ya South Africa ka baka la tuckshop. Dingwaka monna ke tsiripa a sa botsišiwa gore o na le mengwaga mekae o le ka South Africa Borwa, mosadi a gago o kae, go kgonagala na o le monna o feleletse o tsamaye di-miles and miles o itla South Africa o tsena family ya gago o phela jwang ke diphišamare.
1: Mokgatlho wa badudi wa dimamo le ona o re o sa ikeme ka la maloba le maabane gore ba faladi ka moka ba go tlhoka mangwalo ba boele morago dinageng tša bo bona. Modulasetulo wa dimamo Chief Masetlang o re ba ipiletšang go badudi ba go ya go lokiša mangwalo a bona.
2: Maemo a rena mele ka dimamo ga a fetoge gore batho ka moka ba ba leng ka mo nageng ba se molaong ba tshwanetse gore ba tsamaye ba ye nageng tša bona ba ye lokiša dipampiri tša bona. Naga e Aforika Borwa a sepanana Republic whereby batho ba tsetsa ba e goroša ba diampuwa tsago ka ona wele rena le melao le melawana ka re ga naga and nageng tša bo bona dilo tse di jalo re ka se di die.
1: Nna ke Tshepo Mojake Ntumetsebe go Radio TEF.
3: Fara Mojake re leboga pego. Mme ka sebopego se re fitlhile mafelelong a lenaneo la rena la Ntumetsebe fa o motheletše re go tlogela go ka gare ga diatla tša ba lekgotla la dipoledišano ke ba gamogano. Nna ke Magagane Elizabeth gomme ke bontšhe gape gore re leboga thekgo le theletšo ya lena ka mehla Thobela. Ka go rialo ka nnete masa o nagana swele le tla re go tlhaba gape la go sa sara buša ra kopana. Ka go rialo e rekitšeng sebaka se ke re ba ga sekoba laelang batheletše.
4: Nnete re le romile lenaneo la rena mathapameng a ba ga Magagane. Magagešo nna ke Sontaga wa ga Sekoba mme a re beng re kopaneng gape go sa sa gona fa o lenaneo la rena la Ntumetsebo go Radio TEF ga e beng boroko.

o gopole gore mo gara ga la bone mo shipule gore fumana ka iria bo shupa go fela ka iria bo seswae mo le molabo bedi na go eno swana laboraro la bone gore fumana ka iria bo shupa go fela ka tara pele ga iria la ya bo seswae fale go ka tara iria la ya bo seswae le hono rena le nane o la ba ba ithobela tshego nke ke le ba fale stop am teleji sa ntumetsebe ba ga magagane ke le le boga mmogo le ba shumishana mmogo ka lena ka fa ke le ba go ba tjoletje petishi ke tlo re pele ke itela pele khoro le re file ditaba go thoma iri yela ya botselela go fitla fa iri ye ya bo shupa ka le ina ke nna rbotile Nehemia wa ga mgano gone ba jwalo re tseba gore tjetjela le khono ke le tjetjela le sometharo go dia Agostosi ngwa ka kwona ba ke dipedi masimpedi tsela re tlona pele re leboga je le gre ka sana sepego se re bua bue le ya tseba gore la bone lengwe le lengwe re a tlhatlha merero ya go amana le tja maphelo pele le khono re na le buying barena ke bo sister Frida ngobeni go jangana go jangana ka fale unjani re lebele tsa ba sheo amana le bolotsi bia rabis ke tshedimo tsa tlhobolishano bo shego bia le khono

ke ka botlhoko ba bagolo ba pelo fa ge re le tsebiša ka lehu la William Marothi Mathipa. Mofu o ba a dula Teflop Unit G. Yena o tla bolokwa mo kebelo o re o lebilego, tla bolokwa dirapeng tša Moduane. Tirelo e tla thoma ka iri ya boseswai mo mesong. Pego e tlhatsetswe ke Granny Mathipa e le go mosadi wa Mohu. Le Shokane Makgantšhane e le go malome wa Mohu.

ke ka bogolo le botlhoko bja pelo ge re le tsebiša fa ka lehu la letswalo Mathane, France. Mohu o ba a dula ga Makanye, yena o tla bolokwa mo kebelo o re o lebilego, o tla bolokwa dirapeng tša ga Makanye. Tirelo e tla thoma ka iri ya bošupa mo mesong. Pego ye e tla tselwa ke letswalo Malisela Philip.

ke ka botlhoko le bogolo ba pelo re le tsebisa fa ka lehula molepo Madikoti George mogo o ba dula ga molepo boshega yena o tla bolokwa mokibile o re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša ga tema tirelo e tla thoma ka iri ya bošupa mo mesong pego ye e tlhatsetswe ke molepo Taila Lydia. Ke ka botlhoko le bogolo ba pele ga re letsebiša fa ka lehula William Maruti Mathipa. Mohu o ba dula Teflop Unit G. Yena o tla bolokwa mokibelo o re o lebilego. O tla bolokwa dirapeng tša Moduane. Tirelo e tla thoma ka iri ya bosiswae mo misong. Pego e tlhatsetswe ke Granny Mathipa e le go mosadi wa mohu. Shokane Makhanchane e le go malome ya mohu. Ke ka botlhoko le bogolo ba pele fa le ga re letsebiša ka lehu la letswalo Mathane Franz. Mohu o ba dula ga Makanye yana o tla bolokwa mokibelo o re o lebilego o tla bolokwa dirapeng tša ga Makanye e tirelo e tla thoma ka iri ya bošupa mo mesong pego e tlhatsetswe ke letswalo Malesela Philip.